Ikdahara sanana ulatahara mitana inana nonata pinapala tinsalala tinsalala tina rupasaka anna ripala alana ripala u luna lakana tinalala satunanala akta inarala e katasanana i alamatara alana mira patunala kasala kimara kimana anta ri palasa e na e na e na e na e na e, na, e.